0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palolo mare hawe ki pa malo le le Tonga ko to pe ko fripo motulalo pe mo ngongo. A tu site ko ni fulmao no sune wa fe wa no. Tau he fo atueni ke fo singa ko tau. O kwa mna ki ke fa ho ko e fili fale ale ko ya anusila. Pe ko kamata ke asma e nga fo tu tu nga fe ta aki. Nga he pore. Nga he fa fo politika ko anusila ni. O kwa nge ko fo tu ko ya ale pa. Ke na fo ata e pasimo le lue ke heka ta to tongi ai e kakai. Ka ku fo ki mai fo ke nesnolo ia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki he whanua o ka pau e whakahokoen. Ko he kapasi mo he karelu e tae totongi, o kei fie maupe ke totongi e pensini mo e lolo utuaki, pia pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista hapaanga, e osiange e ikai nou nou aki, a e te au pe wangiau, ka e fie mau he whanua ia hapaanga e taha po ini ono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau koeni. Ka he tamta tau foke upe he he whaerei pā ia, o si tau whaa noa ia holopea e National Law. Nai pe he Barbara Edmonds, o tō lalo e whanua ia he ngā aue e National Law. Pako mea e tō noai ke whaimu furihi. Tane pe foke o teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fotutu ma nau palani ngā aue. Pena te tānaki atu pe Barbara Edmonds o pe he, u hoko e alaware holoko e National Law ia ke toe. Hifu apitoa ekonomika ia e whanua. I he wike kua si na e whaifoki mo ha whela waki ia, i hana fōtu uko e Officer Polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tuu me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki he tauni. Na ia e ngai tuku aki ia me wha i ko ia e taha, o pehe kua maumau i he toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tutu ni he komisiona polisi ia hafato tolo ke whapapau i oku ikai mo oni e tukua ki iko e ni. Na e kaufoki kono whapapau i mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me he Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuin pe amo Dame Susan DeVoy. Na na pehe ko e tangata runganga whapapapa mo whaprofesionare a Naidu. Kwa malu i peko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pure lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe au kune whare i ki ngahi whaamiri pasiki. Ke totongi malu i pe insua a nao ngahi api, ko hi ke o te nao whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, tatau te fito a e okto whanga e ngahi whaamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpō mai koe ni, a e whakfofonga whare area fuoloa Chris Whaafoi, e hene pōpō ke ngahi whaamiri Pasifiki, ke malu i pe insua ho nao ngahi a pi tātou te fito i e ngahi whakainatula koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o si pe, me si poti, ulotonga rere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi, uruaki e waha ako ia o siamane pe mo Gurasao, na e fitu a siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne e whakahistoria foki a siamane ia e he nau kai maolunga, kana e kei resi sita pe a whakahistoria ai pe a mo kai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whiauhi. I he taim tatau pe foki o kuiai pe a mo amanaki ia, a ngai whanua koe o Amerika Noate, he kokinau tolu o kunau hanga o host a e whiauhi koe ni. I kuna iai he USA ia a Paraguay, pe a mahanga a kānata ia pe a mo Bosnia. Ka rangpe o ngon kukokumai mektatole, aho koe ni whatangpe ke mumaha o lerei, ko ho flipo mutulalo, tu a whanua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: fai mafisi ki tului. Nā kai fai totohi, mafisi moi muka muka. Koe sivi he hala whakavau hau, mai ke ki tau fi mui hau, mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mou e fua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
1: Whakamana tu atu whekau mahu inga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhisi ke whakamau hia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.
2: Koe moua he kaina nofa mau, koe mohe misi a ia he tau mga whaa Pasifika osi. Haia, koe mohe misi nai, koe whakamori hane whai he whakatokaanga nai, he awa whare, awa whare. To whai hiki anga I tamu moui hātau tōru, hako prokalama nai he Central Pacific Collective, hako tause tau kaina tau mga muka mā tau tōru ke tau mga whaa Pasifika. Uta a e lakaanga whakamua nai, ke moua I kaina hau. Si matutaki mawhisi mai, ke iloa whalua mena, ne late e koe ke iloa. I kise atu ke he kupenga hila, cpc-homes.org.nz, po ke telefoni nā kai, walu, nā kai, ua, ua, ono, ono. Koe numela telefoni ke vilu ki ai, nā kai, walu, nā kai, ua, ua, ono, ono.
3: You're now listening to PMN UE.
4: Eme te mana kaina nga liu tuku atu te whakalofa ki atu tolu osi ku whanonono mai hea whewhinei. Ke hea koe whaimatua kwa ngkolo himu, whakalofa lahi atu ke hea koe mai whaimatua. Pienei ke tau lafu, mai tau matakaina nga nena nofi,

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Matai mafisi ki tului. Nā kai fai totongi. Mafisi moi muka muka. Koe Stevie he hala fika vau hau, mai ki tau fi moi hau, mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mou e pua Stevie hau, ti tau se Stevie ua leo.
2: Whakamana tua te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makariri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamauhia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN Niue.

pēnei tō leo fufruala ia ha me fififita ma kapisinga nai. Hofihofi a te tau whakalofa ki a koe ma kapisinga, kua whanongonong me ki hata tūlu a tau whakalangi PMN New Way. Ke lāta e mwe aho ua nei, koe au ke hongfu maonua ki a mahina nei a uni. Tuku a te tau whakaue ke hata tūlu matakau ngahua ki a Memorita, pia fōki mo Sus Nation, ko laua ne langmatai atu mai he mtahala tūlu, ke hoko atu ke mtahala ono, si amina ki fōki hata tūlu a matakainanga ko Vika Inga, no fō si Malolo, amina ki ni ke liu ke longona hana leo fulfulu al he whahi tapka hau. Aini mo fōki hata tūlu a kapisinga ko lolo kwa whai lawe lawe ie ke mga honeia si hoko mai aiau ke langmatai atu hata tūlu a tau pangaluanga, you mai lai hatu tōla taki taki ko ama mai he motu ko niwe alohona mai kua tū te whakalele lengo ka whanda mai mga honei ke whakatāli he laini ke moe whai fua tālo na kai amara po ke fua niu kata mai ka lātum takau po ke hapi tāko moe tau ni wala niu tupu do gisia ni ke he tupu ka hau amana ki fōke mai he mtahola ngufulu mtahola ua koe mtake nanga te tōla ko Jorinda si ko Luana ka matutake mea matahala ua ka matahala ono. Ka koe hata tola whakaluanga ki alata moe mga honei, amina ki atu hata mga kuku I mua ka hawhi matahala ono, to uhefa to tola ki tutangla moe tokoua e matakainanga ni wea ni nono fuat ke maanga ko klasi osi. Mago laua ni whai langmata I atu ai ke he aonga tamatose play group to mua ta whakalaulahianga mai ya laua ia ke loa mahi no ko hingoa e tau whanga mena halu tūlu ni whai tausi ke lātu me tō whānau. Si amira ki atu fōki ka hawhim tō hala walu tō mātu taki moe whalu tō kupisenga tō tōne no nofke maanga nei ko Wellingtoni koe tāmata kau ne haiai e tō whalala ni we mai Wellingtoni mō Kalana whakingoai koe Niue Creative Collective ko lau tūlu ni kua amira ki ke o atu ke wholua tau whakatātai tau tau siusanga sino koe Pacific Fusion Fashion Show e mahina au koso e tau nei. Si amana ki fōke ke o atu ke onon koe ingoa wholua tau mendu tūpu po ke tau walatala ha tau tūru mai a mokatano he mtala walu hai a tau tala whakapako spate mai a hali moe tau walatala ne ko whakaririu ke he wanghau niwe si pihia hata tūlu a whakaloanga kai mana kua ke tuku atau mana tu whakalofala hi atu ki a kua mama Rosa mai longa kua whanongrong mai tu maua koe ke he whakaloanga pia fōki ke hata tūlu atau mama tua ni whatau hea mai po ke matutaki mai ko whēni e tamatakawi ni anono fuai ua nimo hata tūlu anu mela telefoni nā kai walu siau nā kai lima tūlu taha. Kai o atu ke he tau leo lolonga mga honei mai a Sarah Halatu Tawaha tau fuata niwe ua whanonong mai a koe ke he PMN niwe.

Ololongia mai himdako hakupu young people's fellowship ma fenga hala lafa kama na manota do tulu ke he kawatu ke he manga yo hakupu ke he hala ne hake mai alofi ke he moe he oki waia taha hala finatu ki liku si hake mea taha la hala ke he mdaka wina ko fe funua aonga ia I tua sea kai mohaia amana kini kua maloloa koe ma matua po mtaka inanga ne kua whanongonongo mai ke he tau kaluange PMA niwe ko ina ngaru kafia nei ha mtula tangatanga hua lang mata ia ta e mtaka ngahua he PMA niwe si koe ha mtula takataka ngahua ko whama fina to ia ke motu ki niwe ke lata I mtu whekau whaka mga whawa si longona mai kua tūdua e whakalele mo e ailo kai hoku mai na gai taha wala ni utupu ki Wellington I kai toka nei ato whawha atu ki ai koe tau tangatanga hua fuka do tūlu ne kua lau matai atu ke whakaroanga he aho nei ko Memorita mo South Nation ko ia ni whai la matai ha matūru a te whanuanga whalumaho ai ni mofuke ka pisinga ko malo whalongon ni matūru e to tangatanga hua ni whatala ko malo ko ia ko te tahamtakinang Samoa ko South Nation ko ia mai he atulunga si whakaue ke alo tūru e to tangatanga hua PMN ko mai ke lima lima uloa ke lau matai hata tūru matakau kai mua te whakaue ke hata tūru matakau ngā hua tōla he long e tō ngā hua si kua nofo dea inga ke ukioki, ke malolo hana sino, pe mana ni mua ia, ke leveke sino, ke malolo, to liu mai mua kai taka ki he taha a whaa ke lamatai atu. Longa fuke tō lawe lawe, he kapisinga tō tūl ko lolo, kai longana mai ko Joe, malolo a Joe, hawa ia ke ngahua me mta holong fulu, ke mta hola ua, si tō mui mai mungia luana, he mta hola ua, ke mta hola ono. Ko e taha whakatū talaanga ni amana ki atu ki ai, linga taha ngai e tamtula tō matutake tō tūru mai tō whalala ia mahi maanga nei ko Wellingtoni, nei ko whakamau tō hingoa ke o atu ke he taha whakakise kese, he tau tau siusianga seno, koe Pacific Fusion Fashion Show. Si koe matakai nang ko ko Nora Swan, ko ia ni whakamanta patua I Pacific Fusion Fashion Show, si mai ki ai hata tūlua mta kau ni hoko mai ni wehe tau kwa mole, si koe tau nei, taha mta kau ni kua, o atake lali lali, ki se koe whewhe ka ha e tau whakaroang bihia. Koe ha whayumu e kwa mole, ni tau se ai taha mena ni whakaingoa I ka whakapiritania, koe model casting. Ki se wadu tangata ni whao, tui da tau se si omu e ke whakaliali, hai a kolo tūlu ia, e tō whānu fuata. Tōko ua hama tōrua tō whānu fuata ni tuku atu tō hingoa, si whuka ohoho atu fōki ke whalo tō whānau atu tōmne ke seke lokauka kaha ke hohoku atu ke whakaliali atu tau se he halalo papa ia. Koe taha whai whakailoanga fōki kai tō whakatoka atu e tā mga himua. Koe lolongo nei ni kua miraki ke whakatangi atu mga hu nei. Koe tā veli veli he polisi tokorunga mai ia vese he mana tungia mua.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei e la longa makaholoi, koe hotela haku motu ko Niue, taudula, kwa fitu e minuta ka tātonu, e matahala walu, sti whakamana tu atu, ka tātonu e matahala walu, to o atu ai mawhanaonongo, ke whala da walatala tutupo mai he motu hata tolu ko Niue, ai ni mawhuke da walatala whakapako spote, mai hata tolu matua ko Harry Mokalei, mai da walatala mai he motu nei, mai atu Pasifika. Kai matutake a te mga honei, mai tau leololongo nei mai, him takau, mai leololongo nei mai, him takau fuata hakupo, tulai o.

ko e pia meni wen in vai fukana ngonongo mai koi kem kap singa tau mga kuku mai mua tau fukana ngonongo ya tau toru ke he matua mko ina ko ia ko Esau Nowe ko e mataka hua nei ko e matua mko ina ni ko tau si mtakau takatakai moana ni tau si tau fukatau talanga nei mai tau tupuna ni wena nonofi ni silani ka mata hai tau uafe uafurumaua ke fukakisi mana tu ke alo tula tau maui amana ki ke fukatoka tu e tala he whaitapu ke alo tula tulu a tau fukaharanga nei ke pia me niwe ko e fukatutalanga he tapu nei moia ko Esau Nowe ko e taha he tau mamatua mai he maanga koriku tamahare reka.

mga o Jacob lahirnya Levin of Hana mengu tu hihan ko mengurniori I awase si Seifa Afrika mo Hana gike hei ikna ufan gike kai ya ko mahanga mo ko ni fromo lahirnya si hike mengurniori alahin kai non ofna mo matotan mo fin ato foi tani magitan ha si lui ki mo i e magitan ha ko mo mo matotan ko hasin ingo fo ingo e manga ne to mahanga he to ita bo ha e si si fo ingo ai e sa mo ulahin e kai ai fa mo ulahin ka hai ko kolahina ni hana ingo ka ko hingo tu hi ni tu hi tu mo tu mo ko ya la esa mo ya ko fe ko ni fo mo ko ye ni fo mo ko mo tu ha ko ni tu se ko mo tu hi na ma ma si ha e ai la ko ni no fu ma li ma li to ha ko he mo ye si ma ma si tu mo tu e ka e to ro mo tu ni fo no ba e Mato tani mato si, hongfu mato, hong mato. Si ko e, maa huia, nofu mui mato hiki haka. Ko e iku mato hiki haka e, tangata ni no nofu mui makitang haka. Si ko hiki e makitang, si peo. Ma eki pepe makitang haki hiki tunga, kako e, to mena ni kahe rungwa mato, kako e ange e, Mutu fini, we mutu tani oki, kiri wiki makitanga iya, si frawina oki, makitanga, mooli fai tani, kiri wiki oki, ayi muka muka. Nala hihaki nauke maanga iliku, kai fao, fafano ke antihe mutu li haku, si pehe matuatane ha motul ke nofo ki hau mo fikau ki anti ha motul. Ka isi a nofo kaha ki fifineke he manateo, ka he bahane tose a tangata. Ki nofo isi feo mo fifineke he ia, ka ufo I matua. Si isi a nofo, fanuhu iyo ki kiriku he tose. Mi fuata fo. Kau faham ni kan? Kita nak faham anti, kau itu ni, kau nak mandi, faham hina lagi kiri kena tat. Kau tahan yang mana faham lagi kau korbei, faham kau faham tap formula, kau lah hina kau. Fana he lahi haki nau ki Holloway. Hifo ke he high school a niwe si tokotoro maturo hane si kou kurupa muhiri. Ni oosi o maturo si kakopeo mo mantau haia ki iawele. Si koe oosi mafoia. Waktu ni tak tahu lagi, orang ini itu gua ke hukui for ini, for apa ni? Kau orang ni lagi faham kau ke tofu nu, kat nak tahu ni waktu lu hamil tu rum nak kau, kat time ni ay yang aku tak ke, aku nak tahu muat ni tengah tak ke tu nu kau, kau minyak aku ni fio lagi ke. Ko uga fan gili deke fali kai, ke kai mua to aangi to fau, to whanau o mura, toko uese ome maanga ha. To whanau mei rarotang, toke lau, mo taisi, ne kamalaki, me to whanau ni ue ni ha. Mano mura to kurot, ke hau ginusira, si peo ka, whanau ginusira ka koe,
kakoe ngahua he motu he ne launga ki lunga ewa.

Aia mata mata kai nanga e follow to mana to mai hata to loa matua ia ko e sa no we ko ia tai e he tahani ko ka fara taha ke mata nga hua matua mko ina mo mata kau taka taka i moana pia me ni we ane wai whakana ono ngomai am turu kia ke he tau manga ho ne a mamna ki kua fia fia am turu whakana ono ngomai ki hata tura leo taongo a kua taongo atu ke he am turu ta whakana ono ngoanga.

0: You're now listening to PMNUA.
1: Ke pui ke ni hatau tu lo tau mau I pia fuk mi tau fanau ka eki ko koe nei rahu ki furu ia ke mga nei mana tu fina tu ke huki furu a ka mana tota hai I malolo a furu ka he mga aho ka ai mitaki rahi tu ko lata ni ae mwone ke hake pui pui tu ai tau tu a koe mga hala mga liri nei ko hoko mātau tu ki ai a ko au taha ni ara fina tu e ke huki furu he mga nei ka ringa mamna ki ke huki furu ke he tau mga aho kuku e ka hane toi mai mua ka maua e mga aho ke finatu ke rata ia mai pui pui anga ke huki furu ka koe ka noanga ia whuka mua hangau ia ke he tau huki whakangata ne kua mai ke rangamata ia ki hatoi tūru te malolo sino.

0: You're now listening to PMNUE.
1: Mahui ngai tau mamana kia ngai tau maanga kena te ia mai mahina ia hao kusu kia se petema ko e maanga ko tamu katoanga fuki pe he mai alo toru ko e alo tora a o whakatata afka mua ke he maanga nei ko karana a mamana ki kia ang furuma ua ia se petema tau e afi mui ua furuma ono tau se halau toru a whakatata nei ke he kainana ko e Holy Trinity Hall ki Otahuhu. Pehe mai mamuna ki ke Sela Domina Kai, pia fuki ni moi tau ka koloanga huarima, moi longa tu fuki e Domina ke kehe halau turu ni kua mamuna ki atu ki ai. Ka eke ko koe ne nofu ke Instagram, pina tu ke he halau turu Instagram ko e tangata tamukotonga. Ke mua wa fuki, follow e tofuka lolohianga. Pihi ai, e laulahi mo e longa he tau whikau ke lata ia mo tauturu ke he tau atu mahina e ne hanga ua tau tauturu ki ai. Pia meni wea nene whaifuka nongonongo mai a koi ki ai mamta kainanga.

Tota hei mita ki he tau whakaroanga hei tau maanga ko a mamana ki atu ki ai ki a mga aurema tau matakainanga. Hei a maanga ko tui ta whuantawa sere se pia fuki mo ta mga tonga. Hei roko hei fuki lai mo nei ka ha. Maanga ko liku ai loa ko e liu nga lauturu ka hake whai. A ho fuki tunga tau ka mori ni ta use hei a lauturu a whakataata a fuki. Kai ono ono te ki tau mga aurema ka ha. Ni ngā whai fuki ni, ni kua hanga awa tiki ai. Ua ni mō koe hatau tōru a whakamanatu fuki e pure whakamotu. Kua mamana ki atu ki ai ke he... Kua mamana ki atu ki ai ke he... Mahina hako e tapa.

whawhala ia tia tatoa pungi pungi ne kua hoka tatoa ki ei ko Luana Falanisi Bini ne kua matutaki atu flevi atu ke mutoru ki ne whae ne whanonongo tūmau ki a tatoa a lea taonga koe PMN niwe ko feha mutoru mo ne a tau whanonongo mai ki a tatoa lea taonga to kavi ma mau, to kavi tata, to kavi ma whana, to makalili mutu mo nei ha nisila mo e okalana ka kofi ha mutoru mo nei ato a whanonongo ki hata whanonongo mai ki hata toru a leo taonga whakalawhalahi atu ki mutoru whakawe kutu mau ha mutoru ato whanonongo mai ki hata toru a leo taonga koe PMN niwe hanei do rolongo mai ki ke tatu ki whawhiawhia whakama whana mai ha mutoru a tau whanonongo ke he hata toru a tau leo mahofi hofi ke pungi pungi nei

ai e te olea kua tātu ki whamawhana mai ha mutolu a te whanongo mai ki a te tūla lea taongo. Kono onu te mutomu ne ko maka lili haa ia ma whana na kai mutolu a tau potun whai mo mohe mo e ma whana na kai fōki ha mutolu a tau kai te mena tui ni whai tui ke pui pui ha mutolu a tau sino. Ko I te o leo neki wha mawhana fōki ha mutolu a tau whanongo mai ki ha tautolu a leo taongo. Ono ona tautolu ki ha tautolu wholoanga ki he pungi pungi nei. Ko I te o mena whai te tupu mai, mai he ha tautolu tau motu mai ha tautolu fōki a tau momo ui. A nei fōki te o leo ko mai ki ke tātu ki whanongo tautolu ki he pungi pungi nei. Whakalawhalahi atu mai whakawe kua whanongo mai ki ha tautolu a leo taongo koi PMN Niwe.

kongkola whala hi atika tōlu pungi pungi. Taha hata tōlu interview ni tausi mai e tama fine ko ina mai mo fia fiko mole ko te tōlu ki whanau kia i koe interview ia hala tōlu koe hana koe aonga tama tose playgroup

0: You're now listening to PMNUS.
1: Le afrofu ala kwa mai ke ke tatu ke latma te tolo pungi pungi nei. Kwa hoko mai te mga haluana ki mawehe moe tuku atu e te whakaui ki mtoli ni tū mau e whanongo mai ki hata tōla leo taongo kui PMNUS. Atu lia te tōki ki whawaiye ke tau tū lafa mahari ki ai te pukahau no nofo moe ma whala, no nofo moe ma whana. Atu lia te tōlu ki whelewaiye. Muri ina mtola aho mo muri ina fuki ha mtola whahitapu.